0: zaleka, ala wakonga riena ka.
1: Akana mi ndoko, akomi solo mi solo di.